ingin sekali panen kanal rumah gua pun gua ke meskos lah gua ke sana kikin sekali panen kanal sekal kawan kanal om cikin cakap cium kapan dah jauh kawan tak experience sekali gua ke sana meskos lah kawan kawan gua taktik sekal kau bantu martes jueves y sábado era toxic celerochot meskos lah toxic celerochot metale en cada que Quebec Dalesin terak sobulak dari lewocot meskos lah show kanum wagan kanum 57 84 96 55 57 84 96 55 31 75 20 77 Medicina Natural La Buena Esperanza Hermano Carlos más conocido Alto Verapaz Kamanta Kalkwaskesin, Lahat Kwaskesin, Sa Kwe Kalak, Nagkwanson Habis, Kwe Kalak, Matkos na Kwaskesin, Tatimban, Matkos na, Tatimban, Sa Kalyal, Matkos na, Kwan Ka Experience, Sa Kalyal, Kwan Ka Experience, Gebanok, Lao Sa Kalim, Kanaw Sa Kaliban, Kas Lahat Mil Sa Kaliban, Ung Kanawiru, Eh, Kamanta Kal, Chukuniliban Kanawiru, Matkos na, Shokanu, Warang Kanunuru, Kamang ko kaya din, wala ko na agapitis. Ligasin na tiyal sa kalyal, sa ako'y lasa, alatid ka kita ako, ang iyo kasi pala agapitis. Iyo kasi pala agapitis. Kamang sa kaligasin, sense na siyang natin siyang isalasa, kamang ligapitis. Wala tando ka trucha, tiyala ako, sika ako, nabalisyos siya ko, matkoslat, waliban, Kusin ako kagyakil, matkos na kwan liban sa kal. Sikil sa kaliban, matkos na kwan kusin, kwan liban sa kal. O lahat sa kal dya, sa tao li papilo, mas sa tao at sa kal, ikin sa nakis. Kwan ni pano la rin, matkos na. To ay susit din pa usula sa kuk, matchula sa sen, di banyo, kamaan, tuke, di papilo, magkontakyo sa siko naka-prensa, siko naka-diaryo. Kesis jire di bang mapan sa dakay na kaljala sa ganacin malaon sa kaljala eh ipapilona sa kaljala kontakyo sa kaljala eh kamaan sa kal matos lak kwan si kunilipan na rin gala bakel gala kok iba kok matos lak kwan si kunilipan na rin matos lak kopanog martes jueves sabado eh kamaan itakos tosik sa lago chos Kwan ka ko ng lunes, kwan ka ko ng miyerkules, kwan ka ko ng viernes. Kamaan ko at kresin, kute yo chibula ka ko ng, kwa yo chibula sa kal, nagutis pa so karan sa pasarela, inakay kwa sa kal, ayon akay kwa, pal kwan li medicina natural la buena esperanza, hermano Carlos, siya katrearan, siya kwe, mabalaki ako, kasi napalak, akpalak, ayon taktika ako, napalak, akpalak, Bosok ino, tatokok. Alay, kuwa kayos. Ayos. Timbok, tsaka. Minka na, naspanso na si Tele, magwa. Magwa. So, nakalip, ah pala, alin sa kanya. Eh, dahil ika. Ikonsulta, mako, mimal, ikonsulta. Mitagwa, taga, laban, minka, atikin lahat, was kise. Ikonsult, mako, mimal. Panjo sere, patiyo chungila ti ko na, panjo sere, kukaya tanachik, to Diyos na nakirikin, panjo sere.

Bukan sekali kau mana syabanan Djokovic kang Djokovic atina Djokovic seret. Abana no si kasar la si Djokovic cikulak sali o una dele klase cikulak cikere sali kung cikung kabal. Cikwang da syak li tuk tuk ilal li usilal li cabilal. Ada waktu syak kwang karena waktu syak tau airu li kung kung ko na li nakaberes ko kwing ko is ko poyanam ko Cristiano. Bajala na ni nagutuko dani na kawresing kapere nagtoruang si atina. Abraham ko ka na kuy bantyo si kawa Jose Alberto Canaerica bantyo si kuwer kichanan yung e kawa Jose Skalskal. Bajale kichanan kyo lipatu ucho chak bayak chirish. Kolej ka na bayak kari ma Dios de kawa Dios Dios otingere la es. Lejon cabal pop. Aguilar, maya. Dios, si lo querés, dile cangel, era la ley cajol, salí cangel, ni que se van de jun jun. Maya. Para que le nacabano, chenana, repoc, le rusilar, Dios. Maya. Cacua, chenchanak, nascienak, la o, ayer nacletaja, musiquec, na, elgen, cocoso, chiknak, char. Jabanak lao ang kabano ko na kliyos tanang kumalas na ko siin malanggo ko sok. Nachalik siya lili rusila li kawa Diyos, mare makas kachol li kakangkil, mare makas kachol, kachanamer li kakwati, hokan na kagalak li kawa Diyos na dyan. Naril, madyan. Jabang karo sa kalish peul na rak nak sakal takay ka, Lihat balut tidak mungkin kau kasut kecil.

utan anli kakila al kaut banak li sol bale ha anli na kesat qeb li solipal sali solipal kwan li solom li muku akomoli lep ta se keo kreze kaure sinire li soloka an li sali li solipal sali ke skuela rana kwan skutpal li el ksa chan keb li karal chochel li ok sa chan keb li larinil pe jan li kimal chochel uta in kamali na kakere tal anak kwan bi salik angela in ki kwan spatsapal chishkunil ki kwan jakte atinak tirishin ale paen li spatsapal nak la ojo akral chot ten dos kepal sa aj li katulu li kalokal jo akral chot jo tenamit utin kale shmaje kwan kil sertanengil junak le kastuizan akral chot chakmai marakakshinka marakakarifona in kanarush sertanengil in kanarush maje kwan kil kemo kotru kastakil nak la o to oken kastakil chishpechengil chishmaje kwan kil chikuch kipil kiz kabana katkomonil kip la o jun kunz chomonet itanamit kwan kosa stepal itanamit guatemalka mas kajena le itanamit guatemala ayin kukuri kin kai itanamit kamal skahul dika nge lak maya lak shinka lak garifuna lak mestizo tangore marxep diladin utana in li lina kupan kre li itanamit kwan koki ut linarax chepal nak san na kwan chak li kangel ayin sali kongwa tangore ki kwan chak li spatpal in alep ayin renak toru chikwakli krena keta makata ramok chiku li okin chitakong sa atket li ka salip salik angel na kwan shpanungin sa istepa li katanamit ko salip papan ko salip iglesia ko akpi sa istepa li chakra muko ramrok ta chiku muko chepilak take kamalik ilasot na katsol istepa li ke na katjela o gisulak kunak si komol mare akral chots mare kunak li ish tara kulak chok awa behil ma chokakku wanel chakra marak chocs penil popol sa kumpa na katjela o ayos angel jal sa katjans el mak katgira ti tagiru ti snaw chanko nak niko ok chanko nak bihan li nike isti lak kemal chocs kama nak bihan ge isti ama kan ge snaw jal mose ban ula os kat solike ke la sud na katjit kaman utayin karun chokos banun gilaran chokos saktanin gilak ki kip la o chokos makikwan gil kip di chokrekak nak barak skawis sol kunak li komon nakakusi sa li salis kawila li sol.

Nakakop kundi mes chokwe, chirue blishik na ke ilokwe, ut nakachuling holom rikin sunung kilpan, kahonak na tiptot sa alinsek.

0: kan chansal kachol cho tsamang cho elajin tsirul ikakwa renak likataklankil shikesh banunkil inkato shkanap kajones likakwa jesus sakomunil bantio shakwe atkasanti chikwa tsirul ionala in rasao selikachol nak kakul shkamatanil isantil domingo in shkutankil na tiklareli Lilok lak shaman il taklak sa lihumpong tsikomonil. Nakabantyo siya kwet kakwa Jesus na shakeli si mata na in. Ustalao mukutsa pilota. Ustalao kwang kamak. Ustalao kwang ka kamakilal. Kabanan in ka nagkakwa skepal sa lachon. Utsa sikru lihumpong tsispanungkil tsiskambala kisilal sa lihumpong tsinahes. Salihumpong tsikalepal at salihumpong tsikapal. Ang Diyos siya kwe at kakwa, Jesus. Nasao salikatsol, nakatulak tsikot ng nangintil sa iskawa. Lispokpa lihumpong, sa iskawa listaklangki lihumpong tsikin sa isk siya kwe. Ang Diyos siya kwe, bukan na. Siruli yung nalain. El quebre la cola la cajón. 157 chimisioneros. Nakatamala versión la posoptisión se espene pat kakwa. Gana kanaw charuli kung kapal. Yo quebre chistaupal. Marekwan isaep sa estol. Marekwan li raep sa estol. Marekwan kwan li chahel sa likung kapal. Marekwan likung kapal kwan ikachokku. Marina pal si Krishninkal Mahelal kwan sa likung kapal. Abanan sa iskawa ni Shnimala Kulanyom at kawa Jesus. Chistaw ta siya kus kirahik ni kong kapal at kakwa. Pagdo siya kwi at kakwa Jesus. Ni Shnimali Ruli si Mata na ina kasike. Konak li kana Santa Maria Hans Pencha ni Misioner. Kanak kila o. Kunalik kakaya ni Shnimal. Chistaklankil kishpano li kana Santa Maria. Nakatskam at kawa Jesus, nagtokbangkat sa salis kong sakalin, lasang din na. Akatskam si ulanin, akatskam sa libe, akatskam sa likong kabal. Ara na fistikla at isimaliro li kataklangkin lao, di kwang ko sa lupulang.
1: Chakwabita sha katsamao uchakita sha ke chishkunili na katsama chaku sashkaba likakwa Jesu Kris.
2: Poka.
3: Kohilansa komunil nukyoko kishke bale kamayer yoko chipichan krik inibich nakataw sa liberal 16 Israeli mission.

0: Religial naksantat at kakwala dis koliba chis kunili santilal. Kahoy ta shak la musik. Presanto resin kile chekiyong ayin. Renakta kalak rulcho ke. Jdes kwan shikeli kakwa Jesucris. Ang utana kis kate siri chira optesik. Kis chapli kwa. Iyoshin chaku kis kachik israelit solom. Ut kisye. Che kulo che tsekachi hunilesh. Aini se kwalita kashte sik sa e kaba.
1: Atin kakwa, atin Dios.

Tocan sa kasbi ko na siya pa naman. Ito siya rin nakchoke siya rin ng Lester yung kita. Di ba? Ito siya kwi rin nakakwe roch peni. Awanan no mekchake, shikchake. Awanan siya ba nung sas chalal. Sa ito lang chalak ba, chalak ba, chalak ba. Komunis, domingo na kwan. Kanawa klikwang, kawiki, wukati na ki, wutay kwi nung kukulak sa liglis. Sa liya, kati na kli ani kwan na lang. Ustang kang kanaro, masachol. Buenos dias, kital. Jalan yatin manyal si kuito shak we us kuin ka abana chas kache majal mana bana kung gela kas kadintik chatashil manya jaban arana kutun aniat dat sai chulhi.